0: khanana musung sok liya numa ba rang ni bu phang da kai to rang mang san nu phano sare di rang ora rang rung krui
1: rang krui ang thanga
0: hai orni wa khum sabo khasa ka ang boro no ton bla mo soi soi ni akol no o soi phagla
2: tamo yong buri tamo samung tang na ni
0: tamo yong buri de hum ko orni wa khum bu phro khasa kari ri phaji dakti ta bung no
2: ma
0: ta bung no
2: tamo tamo wa khum ang kono buji maliya ta bu khodi halu ta bu khodi halu ta bu khodi
0: ma
2: Nó là một cái chiếc phần nó khai được liền đã nó

0: Hai, tebel sako amoni wakung, umo bokung koso sudi, kok kri, ana rang rohe kemo ang tini bazar tlang fali rini, ama, o amo,
1: tamo, tamo kaina ni, babu kang pai mia, o, sako mo bosok song sok tam koli, tub granako,
0: ana rang kicha rohor fai gradi, ang tini kolong kong sepanya rang tong ha,
1: pilang nengom sekta zalok sider rang rang.

0: Dani, Ba, Nungok Seda, Gola, Nona Ang, Ayana Harita Book, Nungmok Manima Kanga Punok Payana. Nashigla?
1: Kondi, Tamu Jerog Nihang Tonga. Tamu Klenini.
0: Dokis Hamuni Punogla? Da. Da.
1: Kondi?
0: Da. Eh, hai kese, Tamu ni asu, Mogima Tongba. Eh, Nana Kok Tasha Singana?
1: Sungdi, Tamu Sungani.
0: Acha, nona sab sunam kana sala. Ani, wan sumarok no pogiri manai.
1: Das hoibe, ang nini hamari no kebeng na naya. Kubui no, nini kok no wan chuka hinkai. Ani mokol ni mutri shi mi se lam jak shogu. Tamo manjana ha, nengano nai tamo manjana. Ta na shi di, nengano ta nai di. Ang hai, chugia shi ya log, lama ni pikari log no. Tan hasi di, neng tan hadi. Hai tak lagi, nengano tan hasi di, neng segunang ni busangui, parale karok bagana, ani hai kepal hami orang lembab boron hana nai, dasho ben, pohor bayi muna kunu shalabo, mama lay, mimili daman, mili maya,
0: tan hai ni ba, tam ni kap na ni nang ba, tak kap di, tamo, ni ni thani bo, mai rang, lekha pora, kering mana nata, hai pano, ani wan sumarok. Ani wana marok no pogri riman nai ni na kesang mekang ni ni konye ne aborok bunin tani ale kapor arok be bak sanom ble neng abo no ni ni kotor niram ya kudi ba abo bunin kotor no menago pohor tangke a menak pohor ma enggo himdi masalah sinani